pipiri rai na tatu kato to. Na me akar kar tatu ki nungo te tumu mana koe re e kokotu kato to te tutubu ane konei ka reu te umana koka tiri tiri tu ke tatu kato to ina tra rove koto ta koto pipiri a koke tu te irawaere ki koto na koto rai e tatau mai te re ta kua kukum kuma tu no runga te umana ko Tā te tui orong mai kia ko no tātou kātou toi te atianga rea. Nei, te karanga te manako, ina, toi au kia, te ia manako no te manako na kuanga. Nā te ubianga rea, e a te kai te tumu ea. I ere mai e Yesu, i no o ki te ieni o. E a te tumu te kai i ere mai e Yesu ki te ieni o. E a te tumu e te utak. Me akara koutou i kiroti te puka ruka ea. Roto i a ruka i te pene taingoru maono i rewa taingoru. Ya me tatau mari ko tu ka kite ko tu e ko garna di mena ko mitara ke ko ya ko te garna tatau te mai ti ate tanga te na the son of man na tiri re ora ke ko eru mai ti re te i te kimi e i te kaula ya akoro me te i te kimi e i te kaura i te rong kato to te ngaro ti re re te mena ko re te da kiri to yesu ina ro no o ya ina ro ya ko e ina ro ya ko Ananga i roto ti au tuatau i aku tutu ane, ko koe anakarai te kite ti angai koe, ko koe anakarai te kite ti angai o. Nā, tia te uiangai rea, me te kumini rai ai Yesu i aku, me ko kite ai Yesu ti angai o, te ko tukuma e i aku rea kirungo i te tai ngai, tia tuatau ne rea, ko kite uwe, ko kite ai Yesu e ti angai o. Nō te mea, nāna i orong mai te ia tuanga te rātio ki erimu kirungo te rātio, ki tutu kirungo te rātio, kāre ngā te tai tangata kē. E ko pera kato no te pakari e karanga wete maa marama tana i orongo mai e kia ki e riru te rea iaku te tutua ki rungo te ratio ko orongo mai te ia e te kanga e matala no tatu e matara no tatu kato toa ki akarongo mai te taipae e a ta Yesu i tutua e a te tumui erima e ia ki te ienia me oki tatu re giru me erikoto dire giru tui te tai kana tatu giru tui iwane te pene tengo uru maiwa akar koto giru te pene tengo uru maiwa Nā kore iku pene tango maiwa i rewa tangoru, tia teme, Ioane pene tangoru maiwa, amene ko ruga ina kone, ruga pene tangoru maiwa i rewa tangoru, yo tira ko Ioane te pene tangoru maiwa i rewa turungoru. Nā te ka me akara tatu iri kirunga te mana ko iri, nā te autu, ta Yesu i tutua i tona kana tatu e i tona ka satoru i an, e atana i tutua ai. E ati tupu irungo tu Yesu, e ata Yesu I tutua I ai irungo te sātaura te utaere. Alanga tātua I rita tarapuka iria a ai a Ioane pene tango uru mai wa irawe torungo. Te ari viviki wane eu. E aka viviki no tō tātou manako, ka akarakara maari tātua re tia te utātou kairiki mua. Ko tutua ai Yesu ea. Tara jena ua kite tātou, tara inua ngā Yesu te viniga, tara oronga I mai anga kia ia te viniga, te tāne te tutua ai watch. Kitara koto rea. Te oranga ia mea ngati winika ke Yesu ko tutu a Yesu ire kua ochi. Yo tiri takupetu re re tono upoko irira, tera ia irira, karanga tātu rewe kua ngāro ia turi a Yesu re tiri tai merea. Anā tātu irira, kua tutu a Yesu te ia manaku kone ia, meo kira tātu mea manaku, mea akarakara maari ia tātu, taka kia me te irira manaku ina, te karanga ni Yesu kua ochi, e ara ati tupu irira. Arako ia tātu kato to irira te manaku ni irira te tangatere ku materai, tiri tātu, Ere te tutua nga te atua kua ki tenei te reo mea katoto. Nga me erme tatu re kiritu I re te puka kiritu te epara te pene waru ira watai. Te kauwiko tatu re tei manako I re te kapipiku wane te manako ki tatu ki mua me er tatu kiritu te epara te pene tai. Nga kakalanga tatu re I tōna okianga ki tarangi. Tō Yesu okianga ki tarangi te utake. E atu te tai tā Yesu I rawe I tana tana ua ngā o ki rawe re te utake rea. Koi ai e tiri tu atu tona renge. Kuna kuri rumo ai e a ai e. Mi tātu rai te mea tātu te ngai ngā. Pene ka ikia mai koe e a pō moni koe no te tai ngai o ngā. Me kare ka ikia mai koe e arata ki te tai o. Me te reo te umana koe ka maru I tātu katoto. I roto rai te umana koe tātu e ki tene te utake. Kua kairi o mai ki roto I te umana koe koe ni uke. Kua ka kite mo I te tūtua nga a te tūai kori rumo I eia, e I taunga. Karanga o kira tūru pa high priest ea. Kua ka kori rumo I e I taunga. E tāna ngā ia nōra ia, kua no e ki te tūakatau o te ingāti I te ia te utake. Te nungo I tarangi te ia.
Eti me oki lai kotere kiro te te epera epera e te pene tango uru, pene itu e te irawai rongo uru marima.